0: lele ci bopam dal lay jox yep yiw nga am yep yiw fa man ta'allaqa ku aju bi wasilin ci aji ag wasala mu ag wa man ta'allaqa ku aju bi haksihi ci safanam in fasala mu facc manam dal du ag ina ku jare ci ku ag da nga ag bu sobe yalla waye ku jare ci ko xamni agut nak do man ag wa kullu man kep ko xamni lam yatta adab yarwut zamanan ci jann jamono ala yaday shaykhin ci ñaari loxoy ab serign payal qadana tasek mihan ay ciona li anna man ngir naka ko xamni hadima ñakna shaykhan ab serign murshidan bu aji jubale fa shaykhu serignam ash-shaytan moy shaytané hay su qasada fu man di jublu ñene kep ko xam demo ci ku ag mu agale la so wutut du ñak lula galankor ndax bo tambali aw ci yoon wi di jema sel di teunku ci alquran ak sunna itam di baril sikkar man na am sa xol leer leeray bo xamne da ngay daldi xam secret yu bare bare yoy jamono nak bo tut da nga gessu lu bokku te yalla te lepp lo gessu lu bokku te yalla rek mu dal nek ab ñak sa digeentek sa borom lol nak bu ande ku ag mom koko mo koy xamal ne ko ah ag go kat li pak la bo xamne nar na la fel dal dikoy topal pak ba motax mu ne kep ko xamne demo ci ab serigne bo xamne awna ci yono ba ag nga jaar ci ay loxo mu agal la su roba setan moy daldi nek sa serigne awale la fa ko gënal mom setan te fa ko gënal mom baxut de yobbo rek ci safan ba fa sheikhu serigne ba deug deug la yukhalifu du juyontek al mushaffa kany nangu am tinom te moy yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faman naha ku jublu amral murabbi digalal serigne bay aji tarbiya intafaha mu jariñu neena serigne deug deug day jël tankam tek ko fa yonenti bi tegan tankam kon nak kep ko xamne yaangi top digalul serigne bu mel nonu di bayyi ak terem faaw nga jariñu tay ji ak ëlëk jëlé fa haytuma amaraka fofu xamni digal na la al murabbi serignu tarbiya ba fam tasil na nga top al amra digal la tasil kon nga ag li rabbi jam ci bor ba neena sa yo xamne serign bi lay tarbiya digal na la lolé mu la digal bul set ndax neex na ci yow amna bul set ba xam lolé da neex ci yow am dafa nakari ci yow dalal digaw rek jefe digal la ngir yalla su baba kon da nga ag ci yalla ngeeramam wa haytuma nahaka fofi xamne tere nala han shay'in walis dara fala tamil bul jeng mukk laho jam ci lolé wala tawfulan te bul sagan han ridan walis ngeeram neena sa yo xamne serignu tarbiya bi aya nala dara lolé nang ko sori bu baakha baakha baax te bul sagan mukk ci dara lo xamne mo lay may ngeeram la lay may ngeeram dal mom fo tolu rek nang ko safo yego ko bañ ca genn mukk mukk lepp lu la serigne tarbiya ay rek xamal ne da do lu la meuna xagn sa borom ak ngeureumal sa borom kon nak lum la tere bayiko lum la digal def ko te yakar ca ag ci yalla ngeureumam
1: thumma bayyana top mu leral ne andal murida naka talibe ba as-sadiq bay ci deugal la ho ñel nako sifatul ay melo yo xamne idha tahaqqaqa ndem deguna biha ci ñoom am tajat ñu jural la ho ñal ko kul khairin wepp yow sun bi leral na ne talibe deug deug bu di wax murid sariq melo yi muy bëgg wax mom la wara melo te su ko melo dal di am lepp lu bax fa qala te mu wax li ne sifatu sadiqil murid melo yi aji deug ci talibe yi melo yi aji deug yu talibe bi ikhtisarin ci gattal rek arbahatun yent la nazamtuha yo xamni wayna len khawfa ghadirarin ngir ragal ak woro yen al murid sadiq amna yent melo yo xamne mo nek ni ma way ko ndax bañ ken defene mom la tudon ko ba ken jorté ko ken defene matalena sarti te matali woko bac ñëk moy asidhu deugul fi mahabbati shaykhi ci top serign ba abadan faaw ba ci jëk moy talibé bi tay sopp ab serignam te yalla dong tax mu sopp ko du aduna du daraja du leneen yalla dong tax lolu moy benn bi fumum ci salu amrihi top ndigalam hayis warada fum fi roté

Cheikh Mababou Guèye mi ma waxone ni Cheikh Mababou Guèye ci ñu jëkka top Serigne Touba la jëm du bak la mok sé Mam Adama Guèye mi jëkka jéggul Serigne Touba ño bokk bay sen ñaari bay topande bokk bay ak bay ñu jëkka and ak Serigne Touba ci lañ bokk moy bay bi Serigne Touba gi yar way ma nga xamné armée la ma nga né kon jambaré tepp fi du mak tay ci gannaawum seuss ci rek Serigne Modou Awa Ndiaye wali wu mak bi mo ci seuss Serigne Modou Awa Ndiaye wali wu mak wo xamné bi buñ la doon wax ay jalo rek moy borom gëlem gëm buñ aggé ci waxtani jaarim dañ lañ leen léral kan moy Serigne Modou Awa Ndiaye donte fatana ko yit dañ mako laaj Serigne Modou Fall Sadio bi ngi ci gannaawum batay kon fi li fi teud ay jambar lañu yo xamné kenn musu ko def.

barab bi ñu nek ñu ngi soso gannaaw bu serigne bi ñewé ñaarem ta bayiko won jof ginaaw bimu fi defé juroomi at rek muy hama muy aama halsasin aama halsasin atum jundi ak ñett témèr ak fanwer ak juroom ci la serigne bi redd barab bi gannaaw bimu ñewé ñaarem ci lassasin muy 330 1330 la fi ñew 1335 ci len reud barab bi bu de chatam tuba bi 1917 lay don tolo won ak rak gam rabi ousani ci len ko reud waye nak nek nañ di wajjal ligey bi ci gasma ak lepp la tiaju ba ci dewen di 1336 35 lañ ko reddu ay 36 lañ tek xeer wa ci ñëk tolo wo nak 11 mars 1918 ci lañ tek xeer wi waron na tolo ñaar ci fane juroom ñaar ci mamu koor manam jumada saniya ci lolu ci la nak 11 mars 1918 yalla dogal na serigne bi ci bopam itam mo tegal xeer yu bopam kilifa yeb mo xam rakam yu bax yi lañu wala domam yi la wala lu gëna bari ci magi talibe yi tam fekk nañ lolu muy ci kanu be nga xamne mom lañ janol fofu lañ tegewon xeer yu ci ñëk ginaaw buñu gasse parmi seigne isa janna ñu tegal ko sel mu dugg ci bir ñu indi xeer yu jox mo daldi wax bismillahir rahmanir rahim tibu ci samong ba bismillahir rahmanir rahim soti ñu jox xeer mo mu fop tek fop turel ba door ci daldi jang lamam ibrahima jangon bañuy tek bañuy defalat kaaba ga wa isir fa ibrahimul khawaid min al bait wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim lolu moy li nga xamne serign bi jangon nako kérok bi nga xamne mom lay tek xeer wi bobay itam seigne muxtar bintelo moy ki nga xamne mo amewon dabli def simong bi ne ci ndey joram seigne bi tibbi simong bi daldi gënaaw bu mu waxe bismillahir rahmanir rahim tecc fop xeer wi tecc daldi jang ayo bobu nonu daldi ni 10 ci ndey joram daldi fi julli ñaari rakka ligey bi itam seigne bi tegon nako ci ay loxo ndax architecte bi nga xamne mo amewon ligey bi tubab la bo xamne france la won bukkor lañ ko daan wax amon na chef maçon ñu daan ko wax farajaw waye ligey bepp nak ci loxal seigne isa jenn la tege won lepp la di ci mbirum talibe yep seigne isa jenn moy ki nga xamne moko da saytu yalla dogal na itam lu dem ci walu xaliss bi itam seigne bi tanon na ño xamne ñoko amé won tax seigne mo rafsalo moy ron carnet bi ñi nga xamne duñ ay mbacke mbacke moy ron carnet bi daan ci bind amna lim sax bu mu ci bind ci ay deureum ba tollu ci 800 nangam 1000 yo xamne dajal won nako ci seen mandume mbacke ma yoron carnet ni sante mbacke mom itam seigne balle fallu jeng mom itam seigne balle fallu jeng ma yoron lolu seigne balle fallu jeng ma yoron carnet ba seigne mour afsalo mom itam pokon na ca mbolo mama ak seigne mandume mbacke yoron carnet ñi nga xamne ño sante mbacke la ci seigne balifal dajaw jotono dajal lol la wax ne bindu ñu ko 800 nangam 1000 mi ngi sax ci kayd bi ma tim ci ay deureum juma ji itam yalla dogal na seigne bi borom moko ko fayé wala ñaan gu nangul bok bo xamne seigne borom nangul nako seigne touba seigne madlami net na ci iraw nadim ni ba señ bi nekké ci mayum ba ta samp bantam yoyé bant janam yoy nga xamné mo len outalé bopam ci Allah ba andi mu ñent bant mu ñu samp ko ba mu nopi bi komana bi ñëwé nako fi jakk du fi am fi l'islam du fi am di tamali di buddi di sanni señ man lamine néna bok fé bobu fekkon na señ touba di bind khasda go xamné ñing ko teunk rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalim ahliha ma nga tollon sax ci arafa lam
seigne mad lamine neena seigne touba dal di bind wax ni hubtub salatan na salamin bi ali wa ashabi wa jalbi masjid rahba ma ngi lay ñaan yow borom subhanahu taala nga julite seulmal ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam waye ma ngi lay ñaan sama ndiak si ñu buddi di sandal nang ko yaatal lol bam nek ay jak ci rewum neena sun borom xamal nako

señ Issa Diagne ko taxaw ñoo ñi ma la wax digënté señ Bala Fally señ Mourou Hafsa señ Mounoumbé di taxaw señ Mourou Hafsa mo yor won mo jité won ñi yor won ligéy bi señ Bala Fally yor won carnet bi liñ ci dajal ñind ko bint 876789 lañ wax ni mom lañ ci defon ci ay dërëm ci bobu non señ Ibrahima Fally tam Cheikh Ibrahima Fall babu mouridini tam defon na ci lu am solo ndax wax nañu ni ab boole le tek ci ties ni na ci talibey def ñu def ci ba fess mo andiko kon tal juma ji ñing ko liggey ci alali talibey donte wax nañu la ci gëna bari tam señ Isa moko def mo don taxaw liggey bi yépp tam wax nañu tam ni plan bi ñing ko jël turk ci Istanbul wax nañu plan bi fofu la joy yalla dogal 1924 mu mat ndax señ bi julli na ci wala julli wu ci tam señ madlamin bin na ni ci raw na dem señ touba julli na ci ñaar yoon yaqinan la ci tek ni lu woor dama woor señ touba julli na ci ñaar yoon mu ñaari ay kon muy kori ak tabaski neena ñettal bi dama koy sikka sa ko way ñaari mom woor na yalla dogal na bi juma ji noppi tam ndax bi juma ji noppi tam bañu jox tiabi ji serigne touba serigne madlami netti na ni fekk na kuñ daan wax yelisey don liggey ci quartier ga ci gabon waxna mi secrétaire la won fofu non bis bobé nga xamné serigne baangi samp bantam yoyé ñuy buddi di sanni mom moy ki nga xamné mo doon xéxal serigne bi di waxné bay leen ko mu def fi jakam ji yaqlu fi ken dara ci buntam la ko def waye commandant bi nangut serigne madlami tek na ci nek na ci di wax di ci wax di ci wax takusan ba timis mom yelli mom ak komana bob yalla dogal 1924 bi jakki noppé bis bi ni ëndé ciabi tek ci wetu serigne touba fekk na ci dogalub yalla ba ak itam nga xamné mbirum serigne bi lepp day and ak firné fekk na xam nga ni serigne baangi ni bis 1902 ci geejju novembre 1902 1903 lañ ko yobbu ganar mu joge fi 1907 ñew jëlof 1912 mu ñew fi ci ndiarem digënté bobu yag na 1902 bu 1912 mu ñew ndiarem fekk ne yëll retraité na fa ba délu ndar gam joggé won bis boba nak yalla dogal xelam mepp nekk ci ñew ndiarem siara ci serigne touba yalla dogal nak bamu ñewé ndiarem siara ci serigne bi da fekk té mu ñu tek ciabi serigne madlami néna serigne bi da yému dafa jël ciabi jox ma man nak ñeneen mënu ma andal ak mom ngeen dem ci jaka jojé ngeen won ko neena ma ñew ubbi ñu dugg fune ñu dugg fa yeek ci kaw fune yeli da yemu lol mom ñewé la ko señ bi ne ko wax moy num dafa sama bant yoy nga ma don xexal yow yeli mu ne ko waro nañ lol mbak kérok la señ touba firi wax jo xamne waxon nako señ bi daana def liñu wax anticipé masalan jital lo xamne lu ñew gudul way mu def jëfëndiko lu am ba nopi nga xamne len leg leg ci xass de ñu jang lo xamne amagut waye da koy def lu am ba nopi ndax woor nako ne am na ba nopi ya borom dogal nako am na ba nopi serigne bi da waxon ci geej gëne nafali khairillahu fi ma yamba ma sa khalbi wa ala aljanna sun borom day dakal na ma lama nakhar won fofé ci ma yamba ta kawel na samay wal lol gaay diko talibé diko jang ta xamuñu lum doon len liko nakhar lum doon ndax ñom yaakaaron nañ serigne bi dara nakhariwuko walam yoy mu wax ne kawel nako lolum lum don ñom xamuñu ko way ñi ngi koy jang nak ci xass day bi señ touba ñewé kër ñu tek ciabi nak bu juma ji nopi señ bi ne len ma firi len lama waxon ci bay do wé dal ne len ndax xam ngeen la naxar won sama xol ñu ne ko dedet mu ne sama jakk jojo ñu don buti di sand lolum mom ku ne xam na ne naxar na señ touba señ touba li koy naxar moy lu naxar yalla rek du ca gene lenen mo koy naxar kon la ko don naxar moy barab bobu mu defalon ngir jaam fa yalla ñu diko buti di sanni lolo moy la ko nakhari won mu len ndax xam ngeen sama walu yoy mo wax ni yalla kawel nako yan la ñu ne ko dedet mu doxagn len juma ji kon kerek la len firil beur wa wana ndax serigne bi ndax juma ji ubbi nañ ko ci teway serigne wala det juma ji julli nañ ci it ñaar yon ci kanam serigne way ubbi wuñ ko won ginaaw ba fi serigne bi joge aljuma bu ndek ba ci top ñett fan ci wéru safar 1346 ci lañ ubbi

da Seigne Moussa ko xone Cheikh Ibrahima Fall amul morom sak na mbeur yu roy ci mom ko meusa gis ay jamonom xolam ba dawul yox yoxi lam waxata na ya defal Cheikh Ibrahima Fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dex ga munaane lampe budul fay joju limuy tekki moy bima waxe sank ne Seigne Ablaye Fall ndar fi la wuto mam Cheikh Ibrahima Fall waye tamit xamna ne Seigne Moutala Fall fi la wuto mam Cheikh Ibrahima Fall ganaw Serigne Moutala Fall Serigne Ablaye Fall ndar ganaw Serigne Ablaye Fall ndar Serif Hassan Fall kon moy yow lolou moy ya defal Cheikh Ibrahima Fall lampe budul fay ya ko won yon wa dem ci dex ga munaane kon lolou tan moy la Cheikh Ibrahima xone ma ngi toxo Madina jëm Makka waye na fi del ci wat xamne ba ñep xamne del ci wat na fi kon Serif Hassan Fall mom mam Cheikh Ibrahima Fall babul mouridine di doomi soxna Astu Demba Sylla mom jëlël Sylla fi la du wuto mam Cheikh Ibrahima Fall di kenn ci doomi Cheikh Ibrahima Fall tamit liggey bo xamé tamit ba sa taxaw kenn du ko faté mom mo top nak Seigne Ablaye Fall ndar gannaaw bi Seigne Ablaye Fall ndar démé ci 28 octobre 1975 ci le Serif Hassan Fall jël liggey bi nak diko doxal ba ci 1984 mu ñibbi aljana ñu fatali te batay mok ak Cheikh Mourou Moustapha Fall mi ñëk wuttu mam Cheikh Ibrahima Fall ñoo bokk nday ak bay Cheikh Ibra miram doyna war Serigne Morta la Serigne Touba ko yar sha'ir la ku amone ak dogu la ku yag ak serigne bi la ku talibe yag ci mom la amna sax ci xassida go xamé sax mo ngi ko tay way sax so deglo wayen wa da nga xamné Serigne Morta la mi ku sunu borom def ci mom ay kiman la ndax wa ma ngay wax ci bir xassida grand dul ya du keur ndek dembu jo gis tay la won waye tay jo gisit lum yag yag gay dembati da ne koka di ki ko fofa di fi ñoña di ñi rek waji bu wutati bu setoti lenati fenati cheikh ibra cheikh mourou ndoumbe ma naw sen doxen ndigal sa bay bu sa xel deme ñu yesati koku sha'ir la won mo wutu nak cheikh ibra fall gannaaw seigne moustapha fall ci 1950 mo ndax bu lu fatene ci ama assassin te moy 1370 ci le seigne mourou moustapha fall nelaw kon digeunte assassin ba dakh assassin ñeneenti at la woorna duna wax

0: ni la ko maam cheikh baye won waye seigne cheikh ndigal moko yeesal 98 la ko yeesal manam def ko ni mais plan bi mom ni la ko maam cheikh baye seigne mom dañ lay ñew sax day ñew ngir yox ten bi nak seigne abdoulaye yakal ne moko fi def
1: jog
0: ten bi nak manam bepp ñaan luñu daan def ak peñu sugar yu yepp fi liñ ko daan def ten barke
2: ni moy bâtiment bi maam cheikh baye won bâtiment bi ni lepp ci na bu feulé ni moy appartement bi nga xamné ci la man joxé do defal do ci ni lay gis ab garage la garage bobu ci la daan tekki voiture bi seigne mourou moussa fall ci la daan ki daabar bi daan yow dem seigne bi sax auto bi fi la koy gi manam li diko tambalé fi bu fi nak manam njabotam yi ño fi nekkon soxna umi nenañ fi la gëné won aduna seigne abdou sakor ñom ñep nekkon na ci ku ci ne amon nga fi nek wa mo nek ki li nak mom ab dakar la ko moy dakar bi amene di wax nek mom bi dakar non ko mam cheikh dafi dan fiixlu wa dafi dan fiixlu manam nenañ nak dakar yi manam li sawonon sababu moy mam cheikh bu seigne touba massane ko jeffini ko dara ba nopi day jël yoy diko jël diko def ci premier bi mom dal lepp lu seigne touba jeffini ko ba nopi mam cheikh da koy won mom mo sababu da man dakar yi dakar yi nañ gënal ko diko xiaré kep ku mësa na yor tawat nak bu mënti doon muy nga yor ay rap wala nga dox wala mënti doon ngay ñew di bané dakar gi di rondal ni man lool la fekk
3: muy
2: doon ba fa nek
3: wa
2: manam ñoo ñu defal bi ñoo defal baytul ko wa ka seigne cheikh fall ñoko daan defal donga tak rew mom bo duggé ci bi no baytul ko ñoo lan ben la rek ndax ñom donga ñoko daan defal
4: xamanteni tam manam fiñ tol tay manam fi ne mom nge mo nek ni tam ñu jakarlo ak mom tam da no wax ni manam barak bi baragu mam cheikh rafal la barak bi ndand fall la nekkon ñu jele ko ndand fall andiko ties jele wat ko ties andiko fi barab bi dal na ngay xamne barab bu maam sharafa la won lol tam man mu lol woorna ma buñ demé tam ba nga xanté manam fiñ tol tay li tax fiñ tol tay ñu liggéey liggéey bi ndax jexati seigne touba yi ak jexati maam sharafa yépp ngi ci biir ndax fi dañ ko liggéey ay vitrine yo xamni si fiñ tol buñ ci tol mbolam jexati barkelu yu yépp seigne cheikh ndigal dina ko ci def bu soow yalla ba su alligé ku ñew fiñ tol di visiter da nga daal di ñew rek jakkalok bagage yi